0: Omwami avye nenyu.
1: Na wavye nawe.
0: Engulumbu yayo mwami wetu Yesu Kristu koyasakawa na Matayo.
1: Usikibawe mwami.
0: Okobirevyo Yesu mwabu wate. Wuhanya ukwinywe batsopulia na bafariseyo. Helo mera habere kundi mususire esisinda esihakire kwembemba. Ehihia si gambire ni kwa emwisi shoswire mwamakuha wabaholire nebihonderia vyeme handa yosi. Nenyukotia ehihia mukalangirawa na bandu nga mutunganene naho emwisi muswire mu bulumera habere no wivi. Buhanya ukwinywe batsopulia na bafariseyo. Helumera habere konde mukahimba esisinda shaba subuli neri gambia amahero wabatunganane. Neribu wa mute. Tulivyeho okomu ulu wabosokulu situanga sangire nabo okuto musase wabasuburi. Ko muka yimira mutya inywe bene bene ko murengula shaviti wabasuburi. Kwesi nenyu mukusuliraya olurengo. Olurengo lwabo lwabo tata wenyu. Tukangatire engulumbu ya Nyamuhanga.
1: Kristu uhalambawe.
0: Vanzwa wa Nyamuhanga shalome.
1: Shalome.
0: Omo masako mabuyirire ewa munabwire owoto mabyo wa omusomi obwerimbere mubuyire Pauli akatusaba eribya bakristu abakakwama nirisicha amakangiriria wabakwenda. Situase tubahe amakangiriria.

akathulaganaya esyongulhu esyamabehi. Neryo ngambe isithwabya ithukakwamabo oliwe ithwabya nobwikirirya oko byo Yesu Kristu iyuwene wene akathukangiriraya nerithulhabirya omo Bibiliya mbuyirire. Neryo oko biro ebyo abandu mubabya nobuba bunene kundu na mubahika oko kika kyerirekerania emibiri yukuwabo bakabugha bathi ambu sikyikyiri nomughaso erisyakulha omubiri kundi omwami akahika sesene. Thukandibuka ngoko Yesu Kristu iyuwene wene mwabugha athi ambu sihali omundu nomuke oyuwasi ekyiro nendambi omwalha womundu akandisyasa oko kyihugho kino. Kandi kumbe ithwabya ithunibukire ebinywa bikubiwe ebyakathuhana athi ambu omwa mulhenderera ngambe ithwabya ngomufanyakazi oyo akandisyeya inianemukolha omubiri wukuwiwe kundi oyo akandisyabya inimutsemerya nakandisyasangira oko bwami bwiwe. Thukandibuka ngoko Nyamuhanga wethu syalithusaba eribya nobuba oliwe akathubirikira erisyasangira oko busike haghuma na Kristu. Nobwikirirya bukuwethu ngoko thukanabikulhabo sibulithusaba eryubaha eryasa erya Kristu erisyahamulha abandu oliwe bukathusaba eribya neriyiketera omo bughanyiri bukuwiwe kandi nerisyabya ithunalindirirwe eringira omo busike bwa Nyamuhanga. Obusomi obu bukathusaba ebindu bisathu ngambe ithwasikya amahano owathukasunga erilhwa oko bakwenda nawali omo eklesia ithwakwamawo ndeke kandi isithwabya bandu abakabya ngabakubaha oliwe ithwabya ithunikiririe ngoko Yesu Kristu akandisyasa akasyathwenda nathukasyasangira oko busike bukuwiwe. Nekyindi ekyithwanganasyaminya ngambe ithwabya abakristu obuthunasi eriyiketera obwenge bwa Nyamuhanga kundi oko kaghalha kikuwethu ithwe benebene sithwangakolha kyindu naho iye Musa yuwanganathuha akaghalha kerikyinda ebibi byosi ebyo thukalholhako omo kyihugho kino. Omo busomi obw'enjiri Yesu Kristu akathusaba athi thubye bathunganane isithwabya abakristu hilhumira habiri. Nibwa ambu ebyosi ngoko akathukangiriraya ngambi ithwakolesyabyo ngoko linatholere. Isithwabya abandu abakabugha omo binywa bisa thwanganathoka eribugha ebyosi nerithulhaghania engulhu yiwe ngoko linatholere oliwe ebyo thukayikolesaya isibisosire ebyo thukowa omo kisomo kutse ebyo thukabugha ithwe benebene. Naho ngambe ebyosi ebyo thukowa omo kanisa ebyosi ebyo thukasoma omo Bibiliya nebyosi ebyo thukathulhaghanayamo ngulhumbuya ya Nyamuhanga ibyalhangirika bulhebalheba omo
mikorere.

0: ku wethu omo buyingo buku wethu konde hano ituke ndi byanga abafariseyo na batsopulya ehihia bakalangereka nga banuwene uliwe omundu wa mabi sondekania ereminye biryomo mitima yiku wabo mukabya emuli ebindu ebituwene neryo ngambitwe bakristu twamenya ngoko Nyamuhanga shalyanza abandu abakabya helomera habere esa habye mabya byekisomo omundu wayo ku kisomo esa mabya bindu bituwene kandi wayabaneka ahale ebindu bituwene wayasohana bandu babe wayasohana bandu abakasunzira bandu abandi bandu bebindu bituwene ngaho omundu wamabya mukristu butibo kino chamana ryambatana nerisonda rya Nyamuhanga kino chamabya kinyume nobwikirirya bukuwayi kino basi chamaya hali nebyo bakatusaba omu eklesia neryo iwatoka eriyikakirya oko bindu ebiringa ebyo naho twamabya tukayo oko kisomo kandi tunemukola ebindi ebitambatene nobwikirirya bukuwethu nerisonda rya Nyamuhanga netu itukendibya itunasosire abatsopulya n'abafariseyo helomera habere na Nyamuhanga shalyanzisawa n'abandu abalenga aba omwami abye n'enyu
1: nawe abye nawe.

0: tubalikye tumusabe obuhere bwagina bwenyu bwangererawe na Nyamuhanga Tata mutoka byosi
1: omwami angerera bwere buno bwongera byawo okomutono kusike bwetu nalyo bibye n'omwaso bwetu n'o ekleziya yo emisimbu ebiri
0: mwami Nyamuhanga omubuhere buwuma bw'omusalaba muwayi kukoterya kitunga kyabandu abo ukangerera mu bandu bawo tukakusaba tuti uhe ekleziya yawu y'obuwuma bw'obutekane omu Yesu Kristu mwami wetu. Omwami agenenyo
2: na wabiena o
0: ulola yemitima yeyiulu.

0: tata wetu iwe uli elubula eri nari aulisi kibawe obame wa uwase ebisodile vikoreke omoche ulo no matulubula utuwe mnawire ebiole vitu vile chiro utuwa njiru kumalolo etu netungu kutukanyi raba katu alira na ye kandese utuleke tukasingwe na maano mavi nipa utulusa mubube amen. Tukakula kila mwami tuti utulusa yomobu bibosi omobu wenge wawu utu he embolere yomomi uloiku wetu. Embolere yomochi hochi wetu. Tutoke biru biosibu sana nubuwa tichabo luko ulo wawu. Erilua omomalolo nerikakiribua okotsuru shosi shosi. Itu nalindire nere iketera eri asari umusaguli wetu Yesu Kristu. Mwami wetu Yesu Kristu, iwe wakura watu mwabawute, na mabasiro buholo, na mabaho buholo wai. Isi mwaliba ya malolo wetu, na huwikiriria wa eklesia yau, ureke itekane, ibye ngumango kuna sundire ute ibye, iureho neretavala, okobere mwane veremo. Amen. Embolere yu mwami, ibye nenyu, okobiru vyosini.
1: Na uibye na
0: chana chimbuli cha nyamuhanga iwe ukalusaya amalolo awe Jehovo.
1: Utuanyire.
0: Chana chimbuli cha nyamuhanga iwe ukalusaya amalolo awe Jehovo.
1: Utuanyire.
0: Chana chimbuli cha nyamuhanga iwe ukalusaya amalolo awe Jehovo.
1: Utuhio butetane.
0: Tungerera echana chimbuli cha nyamuhanga tungerera oyukalusaya amalolo awe Jehovo. Tutsemire kundi tubirikirwe eresangira ukochisa echechana echembuli. Mwame sendolere ukingiro mumutima wage uliwe uweche umane nilokandilama.

wasinja wasinja kande bahukiriri metalike shangwe oyo munganga yokaluruko lupiteli olwa moringa kande namabihiko moche nemba eche kwanza ambubakali techipimo okolupiteli nerio omungangina tokeribia inamalibia makuni awaka kukendera ya nibwambwe saha iyo ewa mabiyo kochi okolupiteli tukabashima kandi tunashingo komore banji inyo mutrebulere chine mbachino inyo mutrebulere programe eyo lupiteli olwa Dr. Moringa kandi twamabihika tunashingo komukabe muna mutukwa momobeni omo Mambasa mweyo omo Chondo abe Butembo itunashingo ko murevanji inyumwe biriowa Moringa Moringa na Nyoko Radio kande yono na mabihika tuti wasinja okunyobosi inyomo kabe munamu kwa merera biumerera biima biima abyo tukabe tunamu baburako hanu kushu radio abande tutumuheri uko makadamia abande tutumuheri uko mbutu mbalimbali wasinja okunyobosi inyoma bresahe kokosho mbutu kandi tunashingo ko munamu hera ebyali ebyo mutunga ebyo ndeke abanje bane mutunga abande bane mutungo kosho soshonjut abande babere ya tungo kosho samach nenyu tutimwashinja nabande babiri ya sukulupiteli bakashendo kosho dawa esha makuni wabo nabo babere lama okulupiteli olwa Dr. Moringa. Dr. Moringa ni munganga Dr. Moringa kandi ni lupiteli kotuka na barabando botutia kunde esatu kabyo ku radio nibwambo ekine necha mu byutu likabye rina moringa nerio mukabula moringa abande kwanza tukashima mwabareta menyoho moringa yuwenewene hakabaneka olupiteli olwa Dr. Moringa na mukeshebuka tu ku radio kwebero benene lolupiteli olukabaneka omusandreville eye Butembo okumwiso eye gudro eye rikinshasa ner ukabyanga ukima yenzere ikaso keremutir tulio mudeze mparsel okunanda chikwa hutu wa mabulia na mobangabye balabi na mobangabye bataksimene abania ho utukulupitali olwa Moringa antuka owa Moringa ni lupitali tukabye tunehalia okubulindambi kandi biro byoshi opitale Moringa lie visionnaire de santé globale basi tu tukabura abando mwashinja kunde abanene esaba katukwa mu radio basi bakabulanga yene kwenene bakabulanga bikendi byabet abanjabu munywe babiri kahalia babiri ireberia emyatsi nga yene mu basula yet kutse emyatsi nga yene mu byait tutumwashinja kwanza okunywe boshi inywe mwaberehero ko okomoli embutu ayuma ya moli mwabereka kuyoko halia embutu eyo kabisa mu basule nayo bolobol kande tuti mwashinja kunde embere tuyo mundu ye mbuto tukatsukere eri kukangania nga uketsungana na yout kutsinga ikahera wayit na kwabo shi nyobo shi mwabye mulerio kombu tweno embutu ya muli yichinio kulupitali olwa Dr. Moring na moya ngabya makadamia kane halia abakaronda yakaba akabrelas na moya ngaronda ya ayo angana tsuko mopipinyer ayo si ne halia ebendo antuka omabihiko kulupitali olwa Dr. Moringa ebyo tukanu ku radio utinjenga saracheno ebyo si bene halia Dr. Moringa kutulupitali olwa Dr. Moringa ngoko tunamutangaza ebyo byo si totele no tunio mo 4 mois eye promotion e 4 mois no muya natuka echero Dr. Moringa anabya utyo bwene bunen obole chingula e pharmacy nen e kabya mo byalia na shombu tumbalimbali twanama bweringa 3 semaines ekinabuiwe kitino ngoko tunyo mo promotion eyo kulupitali abangarundi eshombo tunibwa eshobeyi shabere byanga twamatwa kushoko hake akanusa nako kabiru byanga kama chimokobeyi na shodawa mbalimbali ngoko tutukana sitondolo ku radio ko hano andukale no inge ndibura bando netino tulwe ndi profiter okobero beno beno abye ulairi ko chetabu wanabikwa chuu ku radio bakabwa mu chetabu cha Moringa cheremwe bindu fulani wabiri wa kucho neri erikutari ya omuri abyanga rya mabyareke neri bwale no amabihikayo okolukelwa wolo ebane mwende kuhacho ngawaza wa mahamba ya address iyo lupiteli ndambini ndambi chero ne chero antuka situlebo la halia
Dr. Muringa iwe na wene hali hakana seba wa mabika hali ya utunibukuni fulani ya kabia vikupi mangoko tunalie tukolu embo wa mabio umoveri ya kaluma nari waluwa yikasa kwanza iwe tibite lupiteli kutu watebe teri ya banga anga nari ukulupiteli ulwa Dr. Muringa ukawabi hikeria eche kwanza tuka kulabayo mchipimo kutu eche kwanza tukalete chipimo nari chipimo echo Echo tuwete kuhalia ni chipimo echikalu chakanja ama kunia usi wali omomoveri. Kuchichakanja omovere wawu nga anemu basulati ukumakoni. Kuchi obukunibu wawu nga buso sirevote omomoveri. Neri utuwabi nami nyobukunibu wawu. Neribu waho nibu wambu etuwa kutengere shodawa. Esahamba ngenenu obukunibu wawu. Neri ukala ngera omochirochi umatu wabi nywe dawa. Kundia dawa yu iya maenda nanu obukunibu wawu. Omovere wawu akana vya kwa shanjema na wana tukeribu na vili tukere watera na omovere wabe satu honga tukirie dawa na ilu tukasima oku inyuevo usi inyo mwonemu patere dawa okulupiteli olwa doktere Muringa kutu hoa Muringa abandova nene baka tukwa mahale tukaba sima kunditu ekofiansi muka mwonesi ngoko mamavi ikeno emunemu nditu ya halia abo mukasuo mweri abane muhikeyi abane muluromo beni bane muhikeyi abane muluromo cheromba abande bane muluromo lubero mwaha antuka bane mutu yehobu tembo ambasi kwa Muringa kwa Muringa kwa Muringa tuteri ihichaho kwanza neri utukana bura bantu tino na wamabi unie yo urehale na butembo ali utu wabiritu wabirobenene kwa Muringa kwa Muringa nibombu kwa Muringa tutu kanza tutengumbe E adres isi wanabere rawayo kundetu wa mabi hikohabu tembo okuna mwiso ye guduro eriki nishasa. Oko mwiso tu. Aba ngalu romobeni ito tukalutu wababara tu oko mwanzo. Nibu ambu ni mwiso oko bandoba kalu roko luhando lwe nzia panda, luhando lwe matanda, olwe ruenda. Nerebo kundibakabia ngabaka chimi romovile. Nerebabi chimi romovile. Ebo tukababara tu oko mwiso owe guduro. Eriki nishasa. Eriki nishasa. Ye guduro eyeremu wa mawa mukatikati. Na okumwiso kwaho okuguduro eriki nishasa. Dezio mparsel okaso kerali chila lueche kizeki. Kutukata kibianga okaso ba omutiri. Donge dezio mparsel tu hoa Muringa iwa mwevihika. Esha moto sikabi sinia huhihia. Abanduka abandu bakasa bahalia bakusula hoba nene. Na ilo tukana burabando tutino tu. Ewa luwa ye kasa wamabi unaha kuhi. Ewa sembereshe wakati. Neri wamabi ya sembereshe wakati. Ewa ne mwendiluwa yoluba. Kunde abandu bakaba abibi ya banene. Omunduwa kari ya wamabi trebuli ya bandu. Aba brite hikohoa Muringa. Abandu bakasi wakulupiteli. Sipa mbabanga ngabane mkola volo volo. Ale we abandu arebi ya banene. Ukale ndori ya kundu unali ya muayaho. Babe mvuga babe mvula bako. Neribu na mbatasha barati. Ewa kutukako. Ero tukabura abandu tutenu inyomu liha kuhi. Tukatsu koko samoya na nusu. Seter trant. Aho kabisa. Aba kapi misaya. Itwe tukanana aba kapi misaya. Na aba kasha nda shodawa. Itwe tukereba yako shodawa. Na aba kasha labo movi yuma ebye massage. Kunda halia tuwetra ukobi mambali mbali ngoko tukanaba vura. Kundi kurei kabi ene hukubu lindambi. Na aba ritu koko samoya na nusu. Aho vile munga ngena mabe pango kuna fwesi yewe. Nerukala ngero kwa samoya na nusu antuka na boko, na bakala abomo vyoma, eba mabitu karela boko vyoma. Ito tuka nabu rabandu tuteno, antuka ulupiteli olwa Dr. Muringa, wabirilu uokove okovero. Wabirilu uokovero, Muringa, Muringa, Muringa wa Muringa. Nero tuka nabu rabandu tuteno, echindoche utashi, tu ukabuka chile ngekaniako, se wangalu, Wa minyere ranga cherechete, chikanza chitengumbe, iyinayo iwa hikayo tu. Antuka ulupitali ulwa Muringa. Bo, tukashimo Mungu, halina vandu, aba witi emite meiri watiicha. Kande, abandua inyomure hale, esa tukabu watu tia, neromakawa za mtukarenga kundi tuye radio. Tuye radio ikabuwe Muringa yabyo, bo, wabi ya hikaya yabya bende, iye. Yeah. Antuka Muringa, anemu watika ya bandova nene sana okumakuni wabu. Kwanza, Echindo chutu kasi miraku ne baburango ko amakunia kalama. Abandoba nene
nibo amboke yu bakaba babelwala bakawaza batembeno sibende shalama okumakuni wabo abantu bane mulama ibikubabe na mulama ishuye muroide sene mulama e prostate yene mulama abantu abakwire emegongo na shombende sene mulama abantu ababerulale romo mutwe na mwanga bya AVC abakabira waba ne mulama abantu ababiri ku stoma embende ikaluma kutse ya mwanga bya wetie endaya wika kwendera ya abantu bane mulama abantu na mwanga bya michi emichi yabare kukata ni bwambo ukalangarana bisondobe byanga bikabimba bimba abantu bane mulama tukashima oho wa muringa na umbeno washerundi ya chero uti muringo uyu na ibirite muwokobero na ingateli rundi ya katambi ngatele yayu na ruama bihikeru kalabaro inje antukanga nabo wiro ku radio echini mbachinu kutse echindi chinu ku okochina basende bole racho na ina masala na sa ngasoko promosho bas esho franga sisere ali wetu omoluke luke mbeno nene mwendesha buga efakitire yayi neryo tu aho bakaba namukwamana na ubolo bolo bolo neryo munabwire tunauti akandu ako tunemwandika nira yako akanduaka uhambe kondeke akanduaka kane mwandiku weticha konde tukabe tunamubara bandu tutino nibwa mbutu amakoni abri turundia amakoni abri rundia mebere yetu yokutsebotsebo neryo wa matende bishu wa shirika kiri uko makoni basi tu kalangira amakoni inya mabe atakyo mobere wao na ria kuteka imerera yakubwa mwechi yakubwa mwakagala neryo munabwire tune mwende bakaniria omundu nga wangatsunga nano mubere wao wo wote nibwa mbuto tukita mu kanuni za afya omundu na mote wangabishule walwala kundesa tukola bayebehendie bya ebya makoni abando bakawaza batikalenga tu tukabeletera balwere abonje sine lwere eryo ebyo bo sinanga kwa mabyo eye ukawa byo wakando neryo ukana kate ko mobwenge nerika na kuwe ticha omundu shale menya ebero byo munja cha akandwa ko unashi ko ukana kulesa ya nerika na kuwe ticha isu washa byuka butembeno kunde shi ulwere neryo ebehende bya bakoni oko oko radio anduka se utolerere kwa maku byo iye nibwo eryo wane bure eryo washiri luhaya iwo wa makwa me radio ya uyaho teki radio ya hutu aleho likalerane bure ikana bya 30 minute kutse 10 minute enali ala bu radio omundo shale menya achira ka 30 minute yako kane muendesha muaticha omuchitabu eche chinganga kutse echitabu echo twabere handeka itunga banganga abukulupiteli lwa muringa echitabu echirimwa makoni echitabu echirimwa makoni nango ko wangatembera makoni ayo echitabu echi anduka twabere trekacho wazarani okobule mundu kandi tukatangaza racho tutino ombuli mundu wosi echitabu echi chemutrolere kutse atrolere inabye nacho kuno mundu shale menya ukana tayo kulupitali kumbe iwe berita bibyanga wa mayiwe tichuwe ne wene e uchineno momaka uko makoni wao omutwe akanaloma nero na uti akandu akuna sho mamutwe ambo mundu akima yakano na kano neryo tu omutwe akanalama neri utashya ka formule kosi kana burabandu tutu tre omokwenene edawe tu ikalire wamayo kulupitali isho wazo tukalenga ni lupitali lwa tata wa ukutselwa muyomba wenyu utinaro bane mwende kwer anduka edawe tu wamabulia na bakakukuta yayo omobyombo mbalimbali tu ikali ya makuta woluhunda hunda nero tukabi tunamo burabandu tutino hekabya hendo heke heke ayo tukaonera ale we yanganabya ikendi biha matu eticha okobuyeng kutso kwebya etwa mabyanga twama usamakoniwo hale hale echitabu echi mtu anahandika cho mu Luswahili ababare soma kucho mukendi chingule page 15 kundi chirimo mapage manene sana mtu anahandika twama hiko ko page 68 anduka
page 68 mtu wana hikireku ni wa mune chitabu chinene okoba baribia naju tukana bara utinu wa mairo kwa kenzi dolari tu chitabu ichi ni chechinganga chitabu ichi cherimu wabutunge chitabu ichi wa mavya naju antuka nibu ambutuka abi wa mavera kando akangashe kuwe tichachiru fulani okopaze kenzi eo mchitabu ichi mtu wana handaka hao tuteno omundo anganaika kiriate kuti omundo angana iweti kayate okumakoni. Echitabu echi okoba wite kucho tukanza tutengumbe ishimasha bya mukabe kacho kandese wangasoma kucho wamabiba na katambi tu akatambi wamasaba maparcel kuti omumubiri wa umu halia akana bya katambi abakiliba byanga bama kaku hake na uwa timi ya chitabu watabi unamusome antuka chikabia echinemu watichetu. Hii kitabu ya sante, hii kitabu yenye tuko na batangazia kuhusu magonjwa na namna ya kutunza ile magonjwa antuka kiko tuzuru disponible. Page 15, kanuni za afya. Tukaonesha watu kama ukaangalia mwanadamu ngoko tukaishi, ngoko tunetu inje nao. Mawazo ya batu ba mingi sana, wanawazaka kama magonjwa. Wanawazaka kama mutu kukua bila magonjwa. Karenga rie rene neha. Awandoba kawaza watu karenga, omndoa mabio komuvere, wanene hire. Ba mingi wanawazaka kama inakuwaka nijue huku wabuni sante. Wengine mafikiri yabo inabambiaka kama mwili kukua munene munene au mtu kubadilisha ngozi ya afya. Neri watendera. Ebre nga vikunyo kunyo mwenga mamazi mboro vepele vya kuhako. Neri mandoba kawa za watikarenga ili njuu kukua na afya njema. Wengine wanawazaka kama kukula mara kwa mara.

kwanza ba hulikiriri nga bwanyi tino nga ndatasya titre de rappel bakahola mu mukaguo ao ko kindi kihende mona babura mona sunga na SMS mona temera bakabwa mbu i ne kwenene yo mu bwa demia no ko bunyaga ta kwerero ko bibitsi biri ko na de yiti bwa mbulero mu ndoke wanza wa ula chendu na chinachi inge bena rindo bitwa bera yerera bena rindo bitwa bera yerera batu ngo mu bibi mu manyumba manene ya butembo eno ni moye kwa 10 e nyumba yitemo lavabo kwa mabiyale bya omo bya swabe nene ni moye kwa 10 omo manyumba na mulongo eyo mukabye munye jaga e iteherekereza yabantu na jaga e yirinyuramo abi bya baritsa bya betya na muna babwera tukabale mbalemba tutino batahe esaha tune mwikala e batu hamahano bakatu hamahano ayo ibe kabwa mutu yale bira ewa bandu nyo kumbuka omunga ngamatu kumulire mushena ne okoyo bakahola ma project fast e ikabwa ite o ijene ya donge obunyagata na obwabandu obuyonzo obwabandu ne bitutimbireko na ertsunga magete aba berpata enema yerpata mete wa ama addiction ne abetu hero tukate hako ertsungana na byonde ke kunde mtu yele bya tutino ama ete kwanza obuyingo na mete kabi obuyingo toma yele bya no bona be bokobya la nkoni walundi kunde ebyala wo mulango wo buli mpefu uti usiwoke ikomobono na ryo wo mulango wo mtu wababula utino omundu ebyala nevendu bekolo ukaye wetukie tumie byala ukaye uria iwa tumie byala ukaye sunange watumie byala ukarema ewa tumie byala mtu wa utivi ndiri sutu ukatumie byala riendia metoka ukaye ramubiri atuka pime mpungo na byali bihira byo masoko tu byala tukana tumia na ryo munganga kwa tubwerati amungata shaba subira mohake matuburan batema kitrutine kitrutine matirize matangalio ba kote yore kaholokera kote omabende bya songo komu nemo atitwe kicho bakahola mobola nero bandu bakabo bokobola ibo bwambo meno kandi omundu amerire nari ermere ruri kauri arita epolemike abo bakahola mu mchanganyikano omo omo bitunga bandu mukabi munya bapomba aba kai sheta batitwe ni twa byonne mbezerungwa byonne beturuturu mukobora tuno bata munganga mo precise atuno kundu tukakola mibiri obukonyo obu bukaye beko mushyo nyinza buka beka womona nyomo omuhaja kubwa buka beka wa omomikoyo buka serero mabetande buka serero no momayetia wali omomubere ati iyo bukaye beka omunganga maendele ya elivu atuno batrahibwa omona na mababwera kyo lobyengaluwa di atuno lobukoni monye wowete sho alama nga wandi makoni omuntu sale menya atina ukoni ehe wa mabi wo mutu akalomo wa mahika kwa losalo wo mahika kwa rahal wa mabi hikako omubiri ushini aluni ondobana donge uwa bya bati omubiri ne lumye bunangi kine tsengi ko wosi wa mabi hikako olususu wa mabi hikako atina ndi association na alama sha makoni awana nga wakawaida nalo atukana songa bandu baba kayinya ni omoma kamwe yo munyani omoma kamwe atiye iwo luaya akolpitel ne ruba ye pima ave zengere ruwa betano ko tebelebe ya mabi hikahikana ne rpanda ko morero ne ruba kwero mwe bakahola mo izolma ewa byale kar ne ruma twana tiyenda ndibwa yelibye mukashu sulali mukoni na chemu tulakula ko konde obuli mukoni oyo akabya inyama zye kasisa nabi amata inyama hembi kwenu bukoni obo ibale byango bakemu udumia abantu bakaye mutunzisha ate matuwera tete batunga amasha tubura tibwa erika kiria na vendo ver tresemble erika kiria batunga omoma kamwe mukole obuyonzo obuyonzo obo muleba ye kwanza ehibine muere shokamba shomo katika mapartele unyisa sanza kwa shonjemba muere hara eher sanza kwa vendo na mubye mukabiri hibine yondeke nibo akikunene kamu moya mukana bokobyaza embere sherebya enyuma sherebya enyuma she enyuma sheri lwe kabine embere sheri nyonyesha amabwa abyo twangana taluka kubyo ko na batahe bo mama embere sheri bwambuka kukakalyo na ruwa na bokobya embere sheri nyonyesha mwana edawa yusiye na yerike kirania nari oba urikiri batu banzwa nga bwanyite no muna rumacu nga bwanyite bata kumbe twamabi wa mahano wabanga ngaya
kusebutirele buhabuhoko buno kundi no eri abantu bakabuhabuhoko buno eri buhabuhoko buno etwa nungana shalama nawo mabiyele bia emia tabandi bakabwa mbuhai watapika bwa mabi na chita na bende bakabe ne byakwana ne baku nalio abantu bano bwa mudamya no kundi kaho mayira mbinwa melire chali ukanyi tumanga babwera bi njenga buwabi okoroha yikanyi burayitino echo mwalola ko 2018 kundi omwaki oyo ali tuikire tumye ko butembo kuno nacho twalola ko ko bandu bakasha bya toko melango yetu ya bibanda bya masanduku chikali kina buwa nalio eri rumachende kino enduma yikwa mwa ngendi buwa ko tindu chewoma ekigabwa kiteno washale bolerwachi bakasha kole bulirachi bakasha kubwa kwa mbuchi kuti mu maisha wo muna gura bakaku bakakubwa kwa mbuchi amaisha wo muna gura baka ukawaza uti washabye wo lokote wakeno bakasha kubwa kwa mbuchi ate mwanyaji yo abantu bakashiye bakabwa bakiki ayo yenzo mwe yo tukalumirako ngo bakasha kole bulira mbuchi atene kabisa bakakubwa kwa mbuchi kuti bakasha kubwa kwa mbuchi kutoma ba holala na temwanyaji ya wiki ndi bieki abantu bakana buhabuhoko buno kweyi bakayitwa bupomba bakaera bati bakabuwa mungana bakabuwa ko bandi ko kipya kipi kashiyiwe twini ndiro mu biprive ya bande ekashiyiwe ni lusania bitunga ekashiyiwe ni lusania manyumba akayabura muka yobende utye kundi se telefone se sire nya sabere kiratibo ndiyo no damiano kandi ane munyu hano ubwo abaturabo hali na bakali basabasa basi ibi na rungai ku munyumba muka ni abaturumana kandi kwesi eni mabe oyo ni katuronda kochi ni ni katuronda eri lisi ani abantu esho nyenge habere eta ukashya hola bagashya bwambo yo mu bihi wa muri akose ye nyenge habere ya muri ya pereka ya muri ya domi ya berta ya muri bagashya kuliburira kochi

wakasha kulebule rakochi sweli ikawaye teno omachotoche mnyolo nga shima kwanza baini haba hiko mwabia swaba kalamba yalo mwabia swabia wepelukanga nabo ndu baini haba kasha tukulo komiate nilitu imbanda ekene ritule tizabu lingabu wepicha boba kena wambaye mama langira baini vabo baba mabihikejo kandene hivi na hivi bo ngaluna buwacho baba ini batube pambe akiro choma babere iba ni mango uliwa baini haba na makomboka omumango uliwa mwabia mwamemo uma nerio eba kata kerto layo musahada owe pame akali waka yewe ticha abandu mangu ulio lakini ama yetimbo mkazi yetu watu

0: no mugambo okomalolwa satwa yo tribunali ya mamusuyira e tribunali yitre ama bitsimulwa okomeganzo ya bala sibe Kongo no undri oyo abakatsongerwa kalongo jamba stone akatsongerwa ngo komwengira mu chikuti cha babandi neri sangiro ko witi o kunyega ebendu bya bene e tribunali ya mamusuyira oluholo itikumbe ahambawe nataka omongomo
1: ordonne son arrestation immédiate.
2: Naho yombo nkukunne bakshari ha esengandi milolare bakasubya ombangwa shikwabo echihanda echo mutaksimene no oyo i nabiri omumse mu chitaka bakamutunga masasi na matandra bakaheka no moto ku omubyaswa gabine bibi muwi uwebu trempo tunamulo muru no shongulo shikwetu
3: shongulo shetu chichinalo lemwe
2: na munga bwachunga tanga ngukonene miatsi ya karasi abantu banimwite kanya ndekende kibusana karasi kakishingira omuchiro chipiri ekikasa biro erimbere ko munsi omwendo ko kirimo kino cyo binyuruma ku 23 okomana nibito ku mukumu muni jinji umwe utrempo abakagula mabuku bachikonene banayi wa utreka nibi usha maniforme na mastilo ne bindebindi na mamalete obana bakasa batu ababuci bahike banje busana akarasi kakazuka ese batsirayo tukwame abakaula ya mabuku na maniforme na mamaletu muninjinji umu yobu tempo.
0: Abakilia sebe basa alingo bukunibwe bola bubwale kire. Abau mabau mabereba kalingikania akarasi ngasike ndi tuka. Tukata sharenda eyenge ikasa binu wababu tiba kandi asa. Echo tukabura wababu titutebase baule akarasi kakandi tuka tu. Ababu tisi bariba saba njo kushaula. Ngitwe tuka ule isho uniforme tutunamusha sebe nuburitu nikere abakilia sebe. Ababu ti tuti mwase mule tunashingo kumwa kawa karasi tuwa ndituka mwase mule shu uniforme
4: ya mkeuze uniforme
5: evolisio haya afata kuwa mwuzi
0: emiati siri ya ndekango ko tuwabia tulindirire wakandi bia babio wango ko akarasi kakindi tuka mbino banamu ndihika ngoko bikabia eviro evio tuka ulama mabuku vishibi ya ahua naba kashi alirana mabuku wakakala yao kutebu
5: wale vinyo wanabaki yaka anazo wanabaki yaka na vitu vya shere.
2: Na humuhinlo zolo prese, ononi mubuti o mwanamu uma inakewa chikwenene. Ngambia bali ma eba ikasa kwenene, na wiba iti ikani anda kende kekewa chikwenene. Na uba kende urela abanabuku wabu kasababa ndiba buti na uba ya ikanda ngende kende keba tekana ya abanabuku wabu. Oko mwaka wakarasi, muhinlo zolo prese ni mubuti umumwe utembo imuka kanati.
6: Tunamu kwa karasi, ya walimu batu berangu wa kutu, tuule vindu vya karasi, ya maniforme, ya makae, evi ushi. Tuleko vya walimu. Walimu wa mabu ya kwa karasi, na tuwa wazati tukalu tuwa sita sita. Alakini wa mabu ya tuwa mbuwa, karasi kane, tuka ulabia usana, uwa mabibu uwa. Vya mbu vya shibi ya karasi, vile mbe yuene, tu sebe tapanda.
2: Na hutuwa misengu kukunene, vindu ya urusu la umumi uwevu tempo, vinji, evi ya karasi, nko akarasi kakasu kumuchiro chipili, a como akwa maternel e primere ne secondere omochiwo chusheche Kongo a ho chinicha nao etukaya omo bindi bya subiteri tore e na lubero omaka wakarasi o ane mutekani bawa omwe sanga bine bi ibisu divizio chirumba bakabonko kunene icha sweche bwambali kunene obya sanga bine bi ihane e byumba byerasi e birimu handa muhano omwe sanga bine bi nga karasi ekichipiri marika wa mwobi ya sanga wini vi mtuka kana na umdirekter owe woko wa ii mwaka buwate na muliche tujisilesi wako uko mana na mwasi wa karasi mkoko nene iwa kasaba imiazi uwane ndekende kibusana abana iwa kiwa kaso mereno iwa na kuilo wawa uko mana nko chumbi changana wa toerako jisilesi wako iyono.
7: Ewe jirovino vikaba nika ekalivya Luhanga, Bwambali, Eka Takala, Nekataro. Nivya swa vikaba nika ekale ngereruva no muhimu nenewe Chirumba. Abi manyirive vijirovyo abaka usomulenge. Bakasa bivitunga bivuwa ticha. Vyase bivuwa tikayevo umuhimbe hirasi. Aba nabato kerisoma omoka bimbiria kuwene. Obatikwa no mumu ulono, banemu handika bakolo bahia bahia, kukua katulawo, kumbusundu liawe chiroi cheprimeri chevukuwa, kavusa maangaiko. Ebwambali ne katakala, banemu handikwa aliwesi banji. Ze eluhanga ni kalevya ni banji kundu. Ebyumba byabere handikwa mu bana banji na nikwa mana na bikalani babi babirienda aliwe babisha sukirihikayo na tukabulanga tuitwe tuti ngakunga sundula ya epe bukuba hani bimbe bisatu esho nyimbo shabere sambukala na situwite kala kosikosi akirisunga manzanza ne misumari hama beho hakuibiri mu bebe direkter kabusa mahangaiko akatulaongo ko aiketere nerite kama hawewe umubitunga bikana watikaya ama onje na bando bemitime yuene Watu keri subiri omwati ono uluba neriminyishango kwa karasi kiwe kanabiri tokeri ihimbira emisadani yiviri omobiro bino biruluhukamu Tuto liritubu wa ticha kuondine bitu mbina vyo situ utrevyo Haba naba kika la muhanda Haba imaniter Vama vita utuhimbira vyo mpanga vileve Neritu wa bitu mbibike Iba kandibiba matu wa ticha Tuwa vyo situ ute na misarani Alewe mukatambike luluhuka kano Fanabili himbeshiviri Na tukalingika na yabo logo Walo tune mundiko la tune vende Vyo mbasivi poti rendeke Nikubwa mbubisa mbukere Chiwiti umuhasuri minyishango ko imibiri ya kalasi ni mdisha tsuka Omochiro chuma okomukera omwenda wakasa Ngoko visa viroe na bimaniri abalibiri vya kalasi
2: Wasinja muriche trojislesi wako okumiasi ya kalasi Naho nebisenge vireta ibirukeriti uli ilampula Viri omubike viri muhanda mshifiri ya baswa buhani Obo minye tumisanga minibikula vera Kampale, Kate, Kolondo, Fabrice. Waka nane chini becho moto putu mune beni omo chiro eche kwanza chanala. Labu inakabu wachukunene abandu baka kolera hano. Homo handa hasa kundu abadu mumibiri hano. E yeri kolera abandu bo siku se service public. Aka wachukunene ngampe abandu baribaye. Ngabaki waticha abakolera hano mumibiri bati. Neritu nga ebendu vikabika omo visange bino ema biro. Au lukaritulu ilampula omesonga mnevi Kampale Kate Kolondo I mwaka kana yati
4: si chione ya makondisio wetu kimikiramo ya biri huko mwisho ama nyumba bisatu ya bichereho ama service ya woshi anemu ikandanga kandanga eritu mikirama ukasunga abe lukarite ine tumikira machomba kandi biave tenga kabia huru ewa sunga endi service ya mavengiramo tunga musoko achendo chelosi chito chetu watika e guvernema tutipatu watikaye nobuba wetu tuenga vajene vunene ili lide bia tuti e chomba eche resasema yono mushire ina mavengiramo na yetu ananoko e bitambulisho vietu ama dokima woshi nero tukare mbare mbaba kolo batu wetikaye very expose mezo sine gouvernement central leitu wetikaye no mwame owe sheferi kunde anu ya maservice amanene awaka muraterama raporo manene uko sheferi tuti ase anduku alibaye achomba ejikingire esho franga asine mu mukako amaisha ocha matrikamu
2: naho o kobe nde bikasera mu uwe beni Elinyuma shemedi ye wanduba masaba kanyoma ese mukatake mampanko mumuyi uwebeni. Elinyuma chabandu abari ya kova waka yikuna kusibusi ukumana ni chisibu chile ya korekeno. Waki chiyo Patrick Kato wa mpresidenti usti civil umu ya sanga winevi evi mampanko. Kwa mana nevi utwa kumakuma ono mwapipikene ko na babandi umuchiro cha mwurio na mwamutu nga mwurisasi imu baka mwita. Na chinomu chikareka abandu wabia bahanga uwe sanga niwa kabula kunene abakulu nga bachina batunga na bindubi kuwabu chochila reka jiresi mukongoli ono ni mundu usti sivile uwe sanga wini bibi beni asi kunene cha malabi kemambango nga abakulu bayibwere na honi mwate waka ita eshisoni uwe sanga wini bibi akasawa abakulu kunene wakole shwangate ndeke ndeke abamita Iyo Patrick Katsuba nga neba hina baha mbawe na baso yura no muho mbo chua che Kongo echi demokrasia. Wawuri kiribe tuwanza bachini mbecho moto vute mune beni. Jendidani mwawusi kakure tulomochiro che tatu niriolo holo tuwende tuya hukiria vana omochiro chomunja cha tukisha sungana omotututu tukasima yore miase fataki. Muri ya makoni, muri ya fita, tuminya mkonya muhanga, ane mutusunga na kilo lemolero ya tusunga voholo.

0: kuti vaulikirirwanzwa ehosi yo muri toma pakucha kandi mochindi cha munabwire echakanda chemavitwana nacho tichindie chikale tawo mubitiro chakasatu kotende chikuwenyu nechanda chobokoya bakulima lofepako tumabiko omo studio mucha munabwire ni ritsongo Kamala bini Filego tune haumana
1: kambu minda janzi
0: wasinja ko jantio ku mabika omo studio okwibya ongasha tuletera okonyatsi mbali mbali ikwa nembere tutsuke chende chikodo cha munabwire twasi koyo jantie omo cha kasatu cha labiri twatukakani okuchi mbele
1: inga wasinja tukasima baho likiriribo si okwibya iba kabi banemu yeha usana neri tuhulikirira omo chiro cha laba twabya tuka timba timbo konzumwa yabya ikahirikirira mibiri ya bokoyo omo musi wa koyo mukulima omwezi wa 10 o tuka sherekea tarehe 15 okobole mwaka tukalengekana tutie koyo endundi iwe omo bikango byosi omo binangana bya mukulima ini aye ha ku mibiri yerilisha bebe handa nechanda chiwe kutse nechitunga choshi ngoko chitimbire okumiyime kemeke nero chimutola nakangane ngoko eri ibikirira koyo nerimu neritashamu watiririe mibiri yiwe chikatuma ini yabinangana kolayo na mutsundu ini yangana tashelisha na bandu zaidi
0: ndio
1: nero no mochitoma watu tino twanga kazi ya kutibu obuongozi bwabo kundi nabo batita tokeringiro mo viwanda vya madesizio chikabe chama vika lakala kundi emiati minene kana lava endato kuivo neriba vya va victime kundi munabwire vama vya chuo chama enda chitia mbinu nevita abokoyo ave wetu ivo vakabe ini va victime oveka lava siwa shinga chama tahikirahi nero ichimu kutuwa watu tukumbi nwana kazi ya obulidere omwevo kusudi nabo hamavya kandu isi basha bi aba victime kutibu sana iba nabu irana chamabi kubutuku ibo mwongozi obutu kakangirira yabo erita sha minya tuti obuongozi bukenda buti kutse omundu amabebe kechindwe chituwene chomuwe niya kale toko hanyabu kumui kundio omwitwe mwangana sungika abanga naongoza muhanda iba atasha sakana na bale nerumo bongozi obukumbitwa menya ngoko ebon governance nayo yangatamba okonda ndenda mbi kusudi nabo babye ibangana ikakiro ko be umabe uma chakasatu chabe chibwiro masomo yetu mtu anabuwa okwemenya ndundi yabo ndundi ya koyo mtu watuti chitumire itwa namenye ndundi ya bokoyo waka soko soko itwa namenye utuko yuna imwaka kulumubiri akasha runda ya makuta oona emiri ya leta ndibu mbu amakuta wao isha leka ukamu kabia kabia umosoko kutse ukaluwa langiranga yuo umuiso nerukumbi tuwa minyi kwebo si eri hirikirirabu nereminya ikashi eyo baka kola chicha tumitwa watuti tuhirikirirebo tuatikayebo neru tuatasha tumahoi cheri watuti kumbe na masikilinite positive ene anengirabu kundichi eri hirikirirakoyo kutere menyendundi ya kakola umubiro wa kakola chikatu matuti kumbe isha luha tutetua hicha umubiri wetu uwayo tusondiritua hicha au nero chicho watuti kumbe endundi ya koyo ya naminyo omwibia nae akave inakalwa okumbeti numu chamave ituangana muhirikiriti tuwa minye ndundi iwe echo mwisu mwisu mutu watuti kumbe ituana hirikirira ikashi iwe yokorema chichikatu mitu watuti ebiwanda kutse aba kako kutaisho mbutu wa wakai rabatu na abu wangaye ha eribi wangana tasha irikirira emibiriyo kusudi akoleyo na mutsundo kutse echikoni sichasha ikamumeho kwa kutse mubekosa kutse mshomboko nerucha tasha musubia enyuma nyuma ebibyo twabia tukatimba timbako omo mulu twabia twabuire omo chiro cha munabwire esomo yetu katasha tekaho busana nerita shegukania ngoko tuchiabeke oko makawe 2024 ni nyebukania acha hicho wa makola mama acha hicho uchishi wa kola. Echi kare kiwa tatuka nichi. Tukingira omosomo yetu yo misiono tukabwa tuti kumbe obule bandu ibanalingekania oko ikahula mu entrepreneuria eri tukisha kazi za vitega uchumi entrepreneuria eri tukisha akabiri fulani
0: akikuwa ticha
1: akakikuwa ticha munabura tukisomera kusana ne bakabwa mu profil eyo mu entrepreneur ehali ayo mundu oyukata kere entrepreneur
0: kutse epicha
1: epicha ayo mundu oyukata kere tsukisho mubiri ndio omwa kama biya ha basi ngia ngaulio ko alinga ko hetomate u ne mubwechi omerere
0: omwa kena ya hapo
1: omwa ka ono maho tuchishi yako birobeke omungu amatu hacho nero itwa watu ehali yoyuka tsukisa yo mubiri yo wahi tuhambe chongo ko yo mu entrepreneur ambukumbe omundu oyo omosomo yetu katukeno ine revizio
0: eniyo oira malenge kani
1: oira malenge kani oiribati halwe na mabyanga yenda omutsere wepangoya ina ya uliriao emasereka angana tashavya kwaka akabeya kama tashavya honda
0: ndio
1: evizio kutse na mavi kolani ni babu ni maoni kwanza awe hali au kaiha
0: ndio
1: kutse na mavi tsuko kavirika no komori nga dimile nangana ganye motami
0: mulunga
1: ehe na mavi ya hambo commission ne kwe chimbulu ebo tembo si ichi ni babu berenge byo iwalebya amaoni
0: ndio
1: oyuka tukikashi no yuka lengekana ya ini ira maoni awe hali evizio chisubukire kumbe ini abina ngana bya mujesionero UN
0: yani
1: hani ritsuka akabiri omundu ni atsuka akabiri kuti omundu ba mabimu apuyambo bolo fe pa komuluka abantu ba makuta batsukise
0: hiki
1: iwe omundu ni amabila be irie bitina
0: ndio
1: ambukumbi ni abya mujesionero UN etre bo gestionnaire
0: enyaka ke bari kwa tukiri kuriyako
1: esho bari akuhambe no mubako esho mbuto mbuli mubako esho la pibiri mubako esho la
0: pizidishasho
1: watoke rizidishasho no mwecho eribya mu gestionnaire UN chechikatuma ibabwambo e histoire yo yatuka tu okosho la pe 4
0: ambutame tsukumulimete
1: atsukumulimete oyu tami bana bakaba ebetsungu byabutu ambone betsungu me yoyo papiro ko hektar
0: ndiyo
1: echo
0: yabya chilo choma chambutu
1: chabya chilo choma asi dipe muya tuha sineshi betsungu kosengi muya tuha
0: mbuto ya
1: kosa olofe pa komulo atuha motsere
0: nerika 4
1: omobyo shebyo ukakana ya mu historia kutse uchina uti okokake akangale kibabambo oyu ni mujesionero UN
0: ndio
1: emu banatwa maba ndube ebiti nabya ka munabwire eske twangana kwa tuti nero omundu abireta lukana ye akahimba akanyimba atwa kirinzaza akakama
0: akalo mu biti nabya kawo
1: omu entrepreneur akaira akabye na malenge kani awe rigeria makuta ondeke
0: ndio
1: kunde wangana sungano yuka ko ho mwanzo ukatakiritsuka me akatalengekania oyungo kwa kata ya ule
0: nani
1: oyuka elunia ya ule chitsongo etre e bon gestionnaire kumbi omumbulengekania bwa wanatoka retondeka kundino mundu akakuhe chindu chiwe ini yakushikiria kabwat oyo anatoka retsunga kandwa nishombe nesingai babere baha munabure mwangana tobwira ayo shire
0: kutsebera bet
1: abandi bane muendelesha nabandi obushuda bune nabandi itwalebi omojesio yebindu oyu kabisa kabisa na biri kokolulengolo echucha bya ichangana tera bandu banene echa kasatu omwibya picha yo mundu oyu ka entrepreneur ambukumbe ini anairumuhwa
0: ndio
1: omuhwa ini airumuhwa ini a inia via pasien tonga watu teach inia
0: alenderere nera mutu morenderere miat
1: isha isha ni
0: ko vikendre
1: ndi nenda bolo
0: bolo mutu mena no monda
1: na no monda echi ndio inia via inia ngana vumilia
0: ndio
1: vumilivu omulu hamavia amagumu
0: chiremo mochika kwambeno
1: chiremo mochika kwa
0: chamadra kwa
1: twanga naba ishombuto shomutsere ko chirimo cha kutoma patuti e chirimo cha chino omwesini
0: akola uyu mutsere na biri umu
1: niruwe yote njese na ndishasha alimo kwa mutsere
0: hawa mabeta luko kukashi
1: hawa mabeta luka kumbi wa iromuhwa omwitsukisha simweri bwambo na rokebo kanero
0: e andrepreneria
1: yamabe hamba munabwire bangana ko helape bwacha bebere ya hola me kumbe wana minyuti lebe akina nyibweke lape nge ngita sha pima
0: ndiyo
1: aho kumbe obuvumilivu iwa bya pasia isiwa bya mumubiri eribu kahuka hahuka alingi ye
0: basi alinga ndiye yelo
1: kumbe nilia ya lisa ya alinga kwa shongoko waya iko mashongoko na shoshika pata chikatu ye
0: alinga ndiye ya kumbe rengulube
1: alingo
0: ile ngulube mutsafu ta alinga bero nero buruka manga manga
1: obuvumilivu bwa mabebola epasia se
0: ya mabebola
1: nemuho akeko kwama nerwecho nichindu cha kasatu omopicha yo mundo yoka entrepreneur wa mabio abantu bakabombo twama hicho munyuwe bopere wabya buvumilivu abantu bopere neri hicho munyuwe no kanera hakuta
0: bimoka hando motrevu
1: no muiwe butembo mbulene hai omuiwe nywa himbire oko bandu bauma bauma abavumilia
0: ndiyo
1: bino wenywe kahika chindu fulani nibu sana no buvumilivu obo bande babya nabo kusudi babwamba ne watu enata
0: ne chindu fulani
1: obuvumilivu ibwabya no mubikundi
0: ndiyo
1: eh omu entrepreneurs wangabo kanero mara moya byaberende kandeke
0: vumilivu
1: muhwa nebe ndibyusi
0: ndiyo
1: echi kwa mirire ambokumbe waira kofiasi aso iwa nai
0: umalingi one ira mamaha
1: iwa ihira mamaha
0: ndiyo
1: iwa ibwera uti echonga kola chinonga
0: ndikacho
1: me alinga sina ndetrok inje kasina tali chokolape
0: ndi mwatokacho kwe
1: sina ndetrok
0: iwe ne wene si uyire mo mote bas
1: ni bwambu wa mabira municho bo
0: ndio
1: echo chikita lokana echi kwa mire iwa ira omutima owerikanira nya na bande se hali oyuke shatoka isi hali oyu wabuli bawa
0: nyambore gambore gana wana tukere gambola na bandu
1: iwa na minyuti akabiri okongingiramo kano onde mundu abereko lako nerukumbe imyamberi hano
0: nanga enda net ndiyo
1: chechikabya chikabamboa utitabiko wa mahano
0: kashishire wabere ulokongwango
1: iwabere hemuka abantu babambo oyu nayo matabulya ngoko umunusha li ule mesusa neruka bwana yeyenga ni bambu choba katumambo kumbe iwana bya kolabora iwana kanirania nabande abande ababere toka bane nabande abataluka bane no mu collaboration yewi bwa sasa kumbe wanalebya nindu yuka bibulie shauri kundi haneri buli omundu ye shauri ine ya kuburati ayo buhasha yeye kashi ukakola
0: ate mote mashe bukacholo
1: ate wa metu kwa
0: Wasimbino kushimwatamu
1: ye mwatabia mumuhwa mwatabia mwa persevera seribu atianga vumilia
0: eh
1: mwatabia ni kofia sio kuiye
0: kusabundisha nzire uwe ukakola cho ukatoka kurengi
1: akalimite abakongera be echu cha tuma bandu bauma bauma e collaboration ikanaleke kandi
0: ebyabya tsamba
1: na kumbi wanalebya omwi collaborate nga ukakolabore na
0: nand
1: echi subukire iwa navya muwa oko makosei
0: ndiyo
1: twana mapetangacho tukabwa tuti ama uvertiro ko makosei anuen me nindi yuka kukoseye
0: ndiyo
1: eske shali terayo mutoka oka
0: ukaindaya
1: kundi omwitsukisha wangana ira kwa bakoseye na bandu banene bakataluka busana na bakoseye babu
0: ndiyo
1: kutse busana neri yako wapulikandwa Yehe, fulani mwabwire muhanda, okobindu biayi.
0: Arwe nje basi.
1: Aringa tu sinata ulia munabwire, usana fulani. Ama koseye, oba kabe kuha, angana tashareka na kajiru kuhulia tukisaya.
0: Ikata lukana.
1: Ikaenda muhanda.
0: Ndiyo.
1: Chichikareka, omubuongozi, hakana iribe wambu, omubuongozi kumbe omundu ni aminya. Abahe baba ngamu koseye kundi abandi bangana kutungerera bakabwambo tutale byango
0: kwa kitaindia
1: echitoka munyecha
0: acha chikuria hai
1: yoyo abili mutu kereyara nguro kovenduku efasi fulani. Iba ne mule biambu, kwa linga amatunguka ne musungi kahaho momoshere, neribu uwa yara ngurirao, sina shi hai.
0: Ndiyo.
1: Itera abitungu maramu wako, basi inje ye munga sunga mundu wa manyibu rati, ebi yebebe ka kumbi wanale ebya. Oyuka kukoseye.
0: Nkayo wahi.
1: Numobyo siyebio. Euvertiro kuma koseye. Ikabi okobabe retoka. Nukobabe retaluka. Omwe chokaso mbolamo.
0: Echanga
1: kuhimba. Nichanga kuwa teacher.
0: Ndiyo.
1: Echi subukire. Ye. Eri minyari. Eri. Akabanga. Ama opportunity. Ni wambuwa minyote.
0: Akatabika no. Nangana kolacheno.
1: Tubuwe kwa mfano. Munawire akabanga kuwene. Tubuwe tutibia mabire pete kabereka satu. Omomi akayona matalo lako. Ea karibira.
0: Ndiyo.
1: Nibuwa mbu. Akaribira munawire kanganavyo mutruwa mile sengsa.
0: Ndiyo.
1: Tukiatuwa hiko mwade sampre mwa. Eka kala.
0: Ndiyo.
1: Nero akabanga ako kiribu. Ah. Alingo nungu nanganate.
0: Katsu kiribu yonandre mwura mwura mbe.
1: Ndiyo laka. Hikaribira.
0: Ndiyo.
1: Hikibi hai keruka yulu.
0: Enandre na hiyo kwanza.
1: Enandre na hiyo. Kundituna shingoko. Aba ndibu baka ula yangebio. Baka na yomosho konze. Neruwe ya mbuha akaribira
0: kama panda.
1: Kama ave panda.
0: Ndiyo.
1: Neru erise zira maoportinitere rwote. Ah.
0: Reka.
1: Bama betu haisho lape katre. Bama betu hana makaje.
0: Ndiyo.
1: Kutse olufi pakono mabitu hirikiriro mu mafunzo. Rero na ingata yako ulisa ya, ni maoportunite sibita kwambu ukendeleha esomweyo me iwe yako ulisha. Kwambu aoportunite. Ukana leba yambu. Tami halia vanemu handeka havandu. Iwe ya vandu vanemu ibutaputa. Kutse vanemu kubisha halia havandu.
0: Kwa nga wansu mandato mama.
1: Mandato mama. Kwa kwambu eno ni edikasyo finansiere. Ikisha
0: kwa watisha.
1: Eri jere bindubi uwe yambo na uwe itrebi yako chiri weyi uwe yabanduba mabe buta buta busana nachi busana opportunity ya mabe bahuamu eri bambu akabanga kanorero tukatra
0: sita tokeri sute uko kabango kama sungeka
1: akama sungeka ni busana bo bama bibu ambu bakashi ya bafunzango kwa mukibia muka, muka tonde kama kuta wenye.
0: Ndiyo.
1: Abanduba isubye nyuma. Iwe ya, abanduba mabi isubye nyuma. Nechucha vya, iwa kutu haba.
0: Hachinebe taendeka.
1: Hachinebe taendeka. Niwa mbo, iwa wa mabiba muandrepreneur, ule mukulema ule muandrepreneur.
0: Ndiyo.
1: Akabanga keritashi ya kufunza mbo, ubyoka tonde kulukuta lo ulo uti. Nako. Aho kabi uchi na uti.
0: Shumbanza.
1: Omo jesue yao.
0: Ndiyo.
1: Echi subu kire ambukumbe. I wabia ni unitete. Unitete ni wamburiri wambu. I wabia mwakwe nene.
0: Ndiyo.
1: Iwa wamabia andreprandre. Ukina ira amokolaborasyo mutukabu wacho. Irika niranyo na bandu. Iwa naya heka yebi aliyabio bure. Neru iwa limi.
0: Watashare hai.
1: Basi mumbe hitimo
0: na masunga ngeni. Ngeni ya na hikihala. Na waya vore rayo nga chikoro.
1: Ibe ya mbuha. Oyo wa shinda matimo wenu. Yoli ya beribia kaya olera. Ebo tohe. Shale shasa ebu nyuka. Iwe ya nichi. Obu limia limia obu.
0: Ewa mavingiramu.
1: Kute munyise ngere ye vetsungu. Basi lino.
0: Mutu mebi
1: lukwa lukwa. Olofepako luleiro kwa vetsungu. Iwe ya mundu niya mavili miabandumu.
0: Fui.
1: Abali miyabanei na babirele kambi nwebikundi vya teri. Usana nerebya nebakulema ba entrepreneur me.
0: Eritende
1: vya mwe ekwa nene. Biabirele kana bandipa luba subenyu. Ambungo kofulani ya vya vumire kuno. Ndiyo liya biritulimi. Nero iweya omu entrepreneuria yao. Iwanganatiria ne chikundi. Iwanganatiria ne yoka
0: seba.
1: Ne yoka ya rangurira. Na batibia bau.
0: Neri nare kuwa uri ata.
1: Neri nare ya uri ya yoko karatasi ambo. Oyo ni mulimi.
0: Ndiyo.
1: Ni wambo omu entrepreneur. Isi webi ya mulimi. Wa maiweke wanalea.
0: Ndiyo.
1: Nechindi. Iwanabia neri ike hia. Kundi omui kukolomia. Rere kato umundumi ya
0: limia. Iwabia mulimi.
1: Ukawa wabi wangebalea ni nyumute nanganata vali miyao. Neruwe ya mbo, oyo mwali ya mba ya neye chikundi, oyo mwali ya ngolobe, oyo mwali ya nache. Nipo mbobu sana, neritendi ike hia. No yuni ya mabisha vya mururu, neru omu entrepreneuria, umunduaka ike haya, yerebu wa mbukumbe, ewa sonde remenya, uchi oya kakolate. Na haa, oyo na ya matuka, chinache, angana sambino na maoni, awa tenka wawo, ini ya kiwa teacher. Na ajere yao kuti ekashi yao
0: ya lole moreo ikituko kumaringi kani yao kuweo
1: no moimili aswei ni pamburiri pambuchi esa ukandre prandre sulibu karisonde mibiri eribo te ha nje kumpina uli okobiti namu ibirire kuti neri akosho ina nabia unga uli okosho pachi
0: na kutira makala yo
1: amakala nela nje yo ha nje jandie namabi uli okomakala echo chikatuma omundu inia binangana hiko molurengo lutuwene ulwekashi yeo.
0: Ndiyo.
1: Chisubukire tere minya eriromutima weri minya mariske. Nirikalikile.
0: Ndiyo.
1: Ale wena mabia.
0: Namabira ngura cheno. Kwa simpeno.
1: Changana ulo mudejuru.
0: Aha. Sichandini tsandirako mpeno.
1: Sichandini tsandirako. Neruwa analize.
0: Ndiyo.
1: Eske na mabia enda bunga kwefasi fulani. Nika kolea yunite. Ama riske osi.
0: Uwaribia.
1: Uwana analize. Ume isha kutumeri eribia. Uwana kudekuraje.
0: Ndiyo. Ukiria.
1: Iwa kalikileo. Iwa mbo esprit erik. Nani ama riske. Riribu mbo. Na mabia ule bitungupio. Nani nga pakishabio. Nabaki nani, nabaki bombe, ama riski ayo. Uwa minyote, munia ehiku, ehikive kule. Abando baka andre prandre, evanza batikumbi siba depase.
0: Ndiyo.
1: Neve indi vive umabe umomu entreprenari. Wekabia sibe ndi ishasha sopa umonani, umomakalikili. Uwe yangoko, ama marketing. Embere utukie mubiri wa.
0: Ndiyo.
1: Ama riski uweribote. Bo ngeanga pimiro mundu uwa monge zeri yako. Ebyo sebiye sovaho.
0: Karunda kiliandele.
1: Karunda kiliandele. Ndiyo. Ayoni mariski uwerika likilenga uki.
0: Zire uwote. Ndiyo.
1: Iwa naira motivasyon. Uweribia uka evalie. Ama konde wao. Iwa minyuti. Na tumikomo senkante.
0: Na mabikira.
1: Neti umo senkahi kwe.
0: Ne mabarobe nkayo mwisibi muguma misibiro hotre na mabihikira hai
1: ne woka andre prandre nibo ambu ukabi unemwe echere hande kote munga lima mube ngaha na matumikisha vengaha nibo ambu benefis nibo ambu baka ambu kumbe omu entrepreneur isu walua endo kochindu mo kwa chihuru
0: siwa singa unemu wendele kutengu kasu venyu
1: kumbewa minyute na mabitu kwa mosa senganti yangana nyingirire ota iya ya nyibwira no mo ota
0: ndiyo
1: nero echo chikatume wabye iunashe eribote munalime edi hektare munahiramo bengaha munahiramo bengaha
0: naho ne haha
1: tuma okochino
0: ndiyo
1: nibwo ambo ako kanabya mo akeremenye
0: ndiyo
1: chisubukire ambo kumbe itwa tibitokobuba
0: suo obobe wabiyaboke
1: ibwabiyaboke isu wabya ho ukabote nero na matata luka na mabihira makuta wa iwo mu bitungu ebi
0: ndiyo
1: nero
0: bya bola sina mabetengo
1: tujenye kumbe iwalushyabo bakabwambukinarie
0: kine riskerie
1: narie na wamabisu watu andre prandre sule menya ama riske wa bande
0: ndiyo
1: obakapata kundi wamabibi wo mbono abasalarie wabu kapoker echiro kisha andre prandre kisha minyutu
0: shumpanza sirio shahino
1: abandu baka na here ririma hektare nerumu akuluka tuye biale
0: binoko mutu
1: kumbecho iwanato kere menye ngoko obu hanyobobu ne
0: ndiyo
1: chisubukire kumbi wanaminya eri lusha bakabwa mbusede bara sede riske
0: ndiyo
1: hania mariske mau mama umokale tu mwandrepreneur yao iwe ye ule mweka ule munani ni wambu
0: huwa wika kontrole nyete wa luwa ya lusha mu mara moyo
1: wa luwa ya lusha
0: ndiyo yombo maka kole fete ya kala vetreo ndiyo
1: wanaminya mariske wanga kutuma ukufaiti
0: ndiyo
1: urekoyo muka tukisaya kajere ka unerunichi echiro uri au la echiro che kwanza kwanza tuti ah rero na nabiri tuko mubiri
0: nero lore de tahureka
1: echa hureka iwa lua yela bana iri hendra rakwa iwa lua yela basina shina hai
0: bas
1: ebyo siebyo nichi okochi
0: kochiro che o
1: ebyo siebyo ibya lubia bya iwa mabenda chitia chitia
0: ndio
1: paraporo yebio ebi na iwale bia maperte nga ukijere wa ute iwa minya eri debarase mbere tubue hane ama